Akashvani Imphal, ngasi. Nong mai jing namit, September kitang kun, inglising ani kun taru. Langban gina, mapani panba, sakab dalishing ang magachamapal ni Funipal. Yai farab namit asigi, ayupung, mga makhay, taaki wagaloy na na. Akashvani Imphal gi, FM Sangai Channel Thoram, sandok pahujari. Sandok chariwa megahertz ama ahum dasmik mangani, thoram tawiri bakwai punamakpu, Taram nok chari, kurum jari.

Matangdamok ta mi ne si. Inglising mga chamapal marifuni thoi September thagi. Tha si ki sayo na. Sandokcha ke visay. Saisakpa sagol sem bisharup. Sayrengba SH Diren Sharma. Isay kodol tamjari ta mi ne si.

0: ngasi gi nachom da thamjari saktam ngasi na hayeng gi damak tara hum doi suba tang kakta lining lishon amashung environment konjelda lishom nilachandra madi khoirakpam minakshi aiba dr khangembam samungo thorom puthokpa nongthombam roma
1: Paring dana sanduk sari bare di usiril. Ngasi na hayeng kita mag tarau hundoi suba aroi batangkak. Ngasi kita angkak tetapi si lining lai solamasung environment. Ayi bat doktor kangi mab samungau. Putopa nong thombam roma. Konzelda lai stam nilisandra madi khairak pam minaksi.

ainadagi manipurda fidamningai wai bising nungsit nungsaleri sing paturel umangwamang marangkaina leituna makhal makha pambi sausik singilairei pakoire kun subasai sagi matamdagi miwebegi miyeng sandabaduga kaihen bathabak thorum singi thaki pomda lamlaki thawai makhoigi leipham saphum kayagi punsi bikhamna khre kaya mana mami samlab saktam moina lupet lupet tauri mewai bana lamlaki pambi sausik singi mateng ne hingli aduga makhoi bana mai sa langan biri mausa lairem bigi masai gonda khusem gi masal langli ba saktam kaya gi mapauni ngasina hayeng gi damak

0: Hello.
1: Hello. Good morning, sir.
0: Good morning, Manipur. Da taram nuk cheri kana hai bira bino.
1: Nambol thiam degi mehim.
0: Nambol thiam degi kana hai bino.
1: Mehim, mehim.
0: Nambol thiam degi mehim abu taram nuk cheri kari kram ba film ki sahi tami nasi keng si de.
1: Kano medam si de
0: niya. Mhm.
1: Surmaga diye sakpado.
0: Medam si je degi ko.
1: Oh.
0: Kana kana surmaga eji gana sakpasi oidung mali.
1: Oh, mane surmaga eji.
0: Mhm. Dalom guru mayumna sairangba rigit lisramna sairang bai sei chini taro wa khal hain. Isei che happy ka tanga di ngangbiram ga dro. Ngangbiram ba khoi gi listeners su dumak yauri. Sei ngang ba. Nai jere
1: dai ngang jaro edu
0: gai. Nam. Nam tang khatera. Hai biu. Panggai degi okram omita. Mhm. Kanbira kliba maru amadi somnasu minguna panbira kliba panggai degi okram omita amadi. Good morning Manipur nungaina tabiri ba punamak nungaina tamina na ba isai khudol tamjeri taminasi.
1: Okay. Thank you.
0: Thagachit.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Ki thoram ni adong bu taram nong chere ming le from hai biu.
1: Ko yam nuai ya han bu phong bani.
0: Ming le from khang jage. Adong gi ming le from khang jage.
1: Oh, ai gi ming na minarani kawi awang sik mai new market tagi.
0: Minarani na han ba call to birak tuna call phangjaba se hakno okchaba dukimati nungai bo bokcha ka sa nim phala taram no okchari I view ngasi di han ba call phangba sida khari wa pham phangdu pini
1: kai no ne kari khoi gi ne pi yoi ba khoi le ji ki yoi ba le ji suna te ne pi loi ma ki yoi ba asam gi ne
0: hoi
1: asam gi dan state ki sam state ki da nupana nupiani lon be ade hai bagi kanu ega ma pan gi bado adu adu yan adu tab de mungai gai ad mai na koi manipur de so ko nupi nupi bishing je ad mai na nupiani lon bagi lon be ade hai bagi ek pan bado pal han ni
0: atop kari kari wa fam di phongduk piningi
1: wafam je adugi de nei yam pa ri
0: hoi
1: mani pusta ji pa na ni pia ni don ba si yam na kaman wi sila pam taw apa ko aduna aduni he na adugi ek to pa ni bagi wa khallon je me am da so ade ye sakaj de so pa adu adu ek to pa ni aduna aduna he na hai ni ai leite
0: yam nungai jeremy narani ahan ba phang badadom gi pukning gi bo afam khara thambirak pa duki mati thagat pa phong dok chari matung tarak pa dasu adumak kol to birak tu da thoram he na sarukya bir o hai bo afam se tham jeraga isei makhatana kudol tok jeri

0: Amor akai ki damosa municipality area da di municipality ki tikap to bola ki ye then ato pa bakhun din da chu pa gya di municipality atyas to ba gari ching la e to gum sung municipality ki gari la pa da happy di bami su happy da bami su la ri kai bana au di ki matan da la ri hai sabse am tang e la ri loi na tan ra bang atan ni ato wa sang officer oi da bhau ba mui damping to we ba am going to go to the loan na thukna ahingi matandala aga damping to ram baya wi adik thong na du khanja baya wi china maram moi ra ga war ka dai te mui ba khoi khata ne ba
1: khoi
0: khoi apo yau mai wale kari gi mai wala ino ising gi flow wala adi mai sung banga maroi adu chi gi ne tro ne aga do apo ino machi gi sahi khara gi matung da di apo ising gi awab mai yok na ra ani mai wat pa gi awab maun chi khuding mak te mui ba khoi na chamja ba apo ki angka ba pa si da koi na pizza ki ba don du kaki ti na koi de pizza bane ba ki khang ni na ba ma darkar oi hai na ai de yogi thong da hai din ni adu nei ba ma khai koi ji mayam na de yu gu ta bi di ba ta bi di ba sing na su mayam sing da mathang mathang adum pau pi na se amo akai te ga ti sai a koi ising da turian da dumping to ba che ta gun se nambun turian ubu oiro ama bu oiro plastic haba se tumbangam da bapo ne haba ti awane khandan handan handan ti dena leira bapo ni aduna apo ji lokta ku sumang hel e lokta ku mang bai se lokta ka gi isinga project ka gi akoi gi mai sungai bani mai gi awaba da di akoi ngai kari gi lagte hai na government da blame to everything is not dependent to government akoi gi ki responsibility yam lei haba akoi gi amo sabu Belaka dapat nak teh, they are give some way na way kerja kita orang. Apa ibu mesti bang mana? Aduh na, apa ibu pun sih dia, apa ina kongkang cuma terlaga, apa ibu mui bagi kongkang je. Nungai na lain apa sih? Apa ibu sih dia nak baca apa? Aduh na, please everyone. Akoi nambun turian oiro jobi turian oiro amor akai hundoki na gunse aduga sabal oira kanda am chorok ta amot ka maku hundok pa isin go talang to kadi system de manipur de amna pa we sima ga to bigun de ka khat ka mafam hai ba se mot ba mafam ne ba audi ko bi tip ko ba life ne lu banan ba da competitive la ba ne aduna akoi ka khat ka amo oi bina se ka khat ka khongthang amma satni na ba da akoi mai am gi thaudang ya we aduna ba sida asoi ba wahi wata yaura ga mayam na ngapi gani please please please amot akai dumping to ba sorok to hundo kun te lok til sit pa matam sorok te siti gun se and the amot akai turen da khada bi gun se hairaga ai mayam bu no lok na karan jari thank you for being us for nasigi
1: yamna nungai jare bhege bati achumba wafam ni khoi gi iram dam si lu na nana thamhaning bagi apam ba dodom na maik seng na phongdok pi bani akhoi gi akoi bagi khal kai therak pana pi ri ba chai thing sing meam puina khangmi na rawanga tani aduna isa isa na tawangam ba tawba ya ba thabak sing pai khat laga
0: matam tan haisa ho gine dam
1: hai bi
0: bolmen ki tarak ni to bi be ya ba hai raga di ke mera the pi ba den pumping to uri ba se fracture to rani den penalty penalty hai khang ba mi se pai khati min de ba
1: kwa
0: ni pai khati min de ba gine municipality da po pi ri ne den moi sure da da ri ne ba do di penalty ki system hai la ko matam dan ne dam ti ke tang di kai na safa ga da bani adu bu akoi manipur se na au gi sima tan ji da yam na ha na gi suwadi den similar da yam na ti na so gi kai chen thang ni adu bu mi oi ba ti oi na mi oi ba mo oi na khan tha ji pang gan ti loi na bag lai adu na khan tha mi na ti e ti hai ra ga dam yam nu ngai ba ni si ba se yam ta di yo
1: yam nu ngai zare adong gi bu ing gi oi ba wa fam sing pha zar ba ka ama pu khat pirak pa han na tha ga chari isai ma kha ta na ku do ta jari ma tung ta pa da su du mak kol to biraktuna fazar bo afam ke yama pukhat pir o hai
0: sinche
1: thank you very much thagachari

0: Adomneta Biribasi Akaswani Imphalgi FM Sangai Channel Da Sanduk Chiriba Hello Ladies Live One In Program Gi Thauramni Hauzik Mathangi Call Lokhat Mineraga Kananu Habadu Khangminasi Hello Hello Hello Ladies Ki Thauramni Taramnok Chiri Mingle From Haibiu
1: Good morning Madam Ai Nungai Dagi Haibiam Ongi Yumle Mung Santarani Neba
0: Santarani bu khoy ki thoram da taram nok chiri hai biu kari wa phom phong do piningi
1: wa ai ni so khoy khun ni khara to khat to ji maram da kitang wa ta du du ji le je sing ni program ti ma sai ji khara phong do min ba ai da ai kun chi gi zo han ba ne ba ngi phon to ai je adu du ga phon phong ba ti ya khara wa ba adu du ga khoy gi khun ji da ha khoy na mama ama oinga ma ta gi da ma wa phai ta de di du ga len di chong ge ki dang na ta ta da ba di du ga phai gi khun di a khara ju pi e ba ko di di a thabak to ba ni yam lai ke ba
0: hoi
1: di ga phai gi chidan on ja ra ga long ni yam lai e ba ko a da phai gi su ra no no ga su a phai gi lang di do phat ra ni ma ko sok ko ka do ba phai gi na ta ta da ba di du ga ta ba ma ma yo na re ba a di a de gi a phai 참나 하야보다 hospital 오게라 되게 되게

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kuri, nang aduk kia na lai do kaisa kia hai do.
1: Ay gi dukan na mahang bado. Advertisement am ta hab kia na ang hunda tana gi na lai ni.
0: Eh, yam pay kia no tu dia. Kari kari no ba nang gi dukan do phangi ka hairis na.
1: Ay gi di variety store ni. Wholesale su, adu retail su adu miao reda.
0: Oh, adu ore ti na. All India redu Imphal da. Kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi na mak ta yohan babu ngam dori bro du bo.
0: Kari gi ngam boi tu no hai. Singkong singa da na tana. Ahal na ha. Mekum tik na tanga riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di ki hai rak toi jano ado aidi amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi ho ro ga ne so is maya mam su le ra mi doli
1: o ado ei ta ra ga di khoi di favor option si masina oi re ni na di khalle
0: to oi doi de masina khoi di favor
1: umna ma putaram na okchari Akashvani Imphal commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mioi lakha kayada yohan

0: Yambu Maharaj.
1: Yambu Givu Narsiha.
0: Yambu. Sahi Taret. Awagi miwat minaida awaba taruraba. Poira miam ngam namak nasidi ingna signalizere yambu. Yambu na. Poira imaitrabaki pivare. Nanao oibana jubaraj oire do yambu.
1: Yambu Narsiha.
0: Adumna hikti oiraga yambu. Sahi Taret Kuntak Lan Sirubagi Kudong Shabalo. Sing me sing na Irang Shagatli Maning Tamli Yambo.
1: Inao yung
0: a pam but a tori. Nganging but a ngangli. Yambu Maharaj. Sing me sing na Irang Horak Labadi Karam Nabu Lingakan. Boyra y may trabak ning tau pali kangan mana Asumba Tauxil Oigani do Yambo.
1: Ning tau in a tajaba. Mun sakangba. Tauna papa Roma Mahami.
0: Yambo.
1: Awa buta toki belan panda Mahaki Matuna. Magi porum. Lalong haiba. Gambishing in a cob cut numdi.
0: Yambo. Maibu pina kuptuna tamba yabra. Lotuna leramba long jamba Roma. Magi maribak nu shibagi ihul. Mapa neither baka topa. Nasishu lengdena lady Yambu Mara.
1: Madumakna. British na kasi singo mayok na bungam drabada British kimate gambir singa ina panki.
0: Yambo.
1: Kasi singo British na mighty ba pigi.
0: Yambo.
1: Mata majuda British ki officer R.B. Pemberton amadi Captain Grant anibu pao pagdo nga na ba pao koloy oy na Roma singa na aso ubo tau daan low ki ba ni.
0: Yambo. Ning tau ki sanaya tang budo na pao koloy oy na Tongna lina, Kanglai Bakhtagi, Silet Pau Hangat Handa Satuna, Pau Putok Pushin,

0: Ining thong na awa pot lung po mai thong khe bom la chinta gi chak lon lo ba di karam balai pa ke aru ba thau bu lai ba no maharani kumudini ning them po pi na wa da ba ngam de to shamu hak chang i ra bra hang je ru ba da su kari thoi na tau di mahai rai natraka manau i bua nara singa jubraj ka wahi karan chan thakshi karan lan ayak pa yawa khon pham kam jau huna khi ba yau khi bra kumpun di ni ai gi pai ma puk ning si lang thak na krita
1: karam no Wail supli fairiwa Governor General na tharkli wa chiba awa shigi Warula shibu Karam na bu pao khungani shidi Ning thawa yi pai ma pukung shigi Lai daapam khangira da Laima Laima Ning thayam popi
2: Tajari Nan hai nu bilap seri, kari sana yatang.
1: Ning kempok pi.
2: Ning tau.
1: Ina oi bungo, nar sing ha jobras, kong doi rap tri bala.
2: Nan hai nu bidi, pari isa ning tem pisa, chandra kriti bu. Tara sindam halli ngay da, ujo hong dre ne ning tau.
1: Hogi kfau ba, sanu mahang no kong doi rap tabasi, kari ya sin babu lairi gaba. Awan sehi taret kunta alam maba poirei lamdam karam ba thosin thoda pangtho saho ngau handuna ai gi lai pa miam gi nuwa yai phu oi ke de atu kwata ne gi to wani na hai
2: ining tho
3: lai ba ki de ma pure na nai to la bana yamung gi khuya kha da khurum jeri ima sak labi itai masi

0: Pati masai ko. Iba lay ba kita mag lanao tuwala maging ngag sana suron da katsyakra ba. Yan po maharaas. Nga sisyo, nanaw ipok ning hong sa tri.
1: Itay mga narasing ha.
2: Nga sili, nayamba, sahib singge, tamtira lisek na.
0: Yan po.
2: Kabo tampa kiwakal na. Punsi, layman, oyere. Yamba, yamba po tapong kang dali na. Yamba gamatam lulak na na singa.
0: Yamba, yamba gisa na haksang kay daw dali. Nanaw na rasinghalay dali. Kanigi tamoy aduksyon ba no, yamba?
2: Sano to?
0: Yamba mara.
2: Dami singay na. Ngay kidra batong na.
0: Yamba.
2: Sano to na. Poye may trabaki. Minto koyo uko. Ah. Atuga. Arisha ningtem pisakna. Jubras. O hello ko yam ginara.
1: Ining tau.
0: Kariwano tak piri bado yamung mara.
2: Sana uto na ning tau oiraga. Pari icha ningtem pisakna. Oye may trabaki. Jubras, oyagani. Ato na. Jubras, amagi. Polo shampot. Nam na. Napam na giyama na. Lokan nam manina. Sanaw to. Nang karigi. Yama mo. Sakang dabalo.
0: Lighting to. Sanapok ning onare ay giya. Yamong. Yamung na tukkarabasyo, nasay bungo Chandra Kritina, Manipur sanalay paki, rasinghason da lengkal ando na, imalay baki ning tau hapsagari. Nanaw na rasingho na, isagi tuwam na matekta ng aksyan jagani, sanasoro na sakini nilay.
2: Yamagi narasing!
1: Itay magi bungo narasing!

0: Nawari ba nun ining te?
1: Ipo, nasu kang madayam nawari.
0: Tola ba nanay romada? Ibiri ba sinta arimba kaktahan jaroy?
2: Ipo.
0: Laipa ki arepalang kaya saktam kang doksage do ning te? Tawai thar ba su? Ipo na ima laipa ki damak mang thaduna thadoksage do ning te?
1: Ipo.

Angangsa Nakuna pang tukpa thorumgi aroi boi ne khoi nawrem ngan thoi sanu degi kunumi sei sakpa taminare Angangsa huji khoi wari ta bigi tanja do puna ulomi ne si handa ki chali ba September tha simadi na khoi gi ne ne ka samrani degi nungai nungai ba wari sing khoi gi thorum da ta do na lakli ngasi su du mak akhoi nungai ba wari ma ta do ni Asisna kari karamba wari puragli hebedo na khuini nesdege khu myam amu punata si la la khu sanchila la nikola

0: Sacrémi, ta moito sa, ta moito sa. Among tung ay kuo, ay na harise, among tatabi ko ba?
1: Moirang may kay pangkro de minanga, yari pong yami mam na sab kadaba ay galambi tinati. Kanino nang naibu kami ba prana priye?
0: Lambi shuti nai, nam tong pam supun leba, ay na ne. Kamu gina tahu yang ingin kita na hagi tahu bani.
1: Asing bila kamu lagi?
0: Asing begini.
1: Kamu lagi? Mai mai bi.
0: Kamu itu sa, mai pena.
1: Kanade, lay harap gina sen, hurusin.
0: Hurusin.

0: 헤 람담 스북 권비리바이 무더위 벤더 아니마 마탄 꿈자 하라오보다디 마학글로이는 풍가렌제고이 사드나 턱은 방방감바 비나비였고 로이는 람담 따무 사팜람팜달라이바 이뿌로이바부소 딕득가이드바 비나비였고
1: 제마! 제마! 제마!
0: 난 할라보
1: 할래 제마
0: nang mukra sa loino
1: oh lai haro bu committee me meeting taw ne ye adu ya wang long ke hal mon me am sin do kou chou song ni tin ma lai kou ro me moi me am sin do loi la ne ha ro me han gai taw adu koi tin ma a koi club ki member me am sin do moi me am sui loi paw ha ro me moi me am sin loi la ne ha ro de a koi ni tin ma han de ki la haro bu committee she ma chi de na han ne ne mo sin ya ma de ne lai haro bu mo mo taw du ri ko
0: hoi
1: tin ma
0: kai daw de
1: hey itai mada sum kai nom ta hai ge na taw ni
0: hai yo ke do ge
1: itai mo ukan ta kai ma hai ngom dre da
0: kari no nang nai tai mada hai ni mo ba do ko ge hai ba ya da bro
1: hai ge te ma
0: hai yo
1: pa sha le bro lu pa li shong to pio
0: hai ba itai ma di hau shi di pa cha am ta le ti ka ma taw ni
1: slow re ai ya sai kham ngom ni shi ai da ni ye a ko ita mo song shi su ba pa sha ga se kham ma tam cha cha thar ke hai de ba
0: ka ma taw ni
1: yo mo shi itai mene sidem ma tu ishon chon ngele ise shipping dam na te ba se upai le dam ne ba
0: ngau
1: bsin ti tai mai koi ta mo song ai koi ta mo song sam chon ni koi te ma
0: ai ya chon hai ngau bo ma koi ta mo gi to lo pu di thare na kai no
1: ha ai koi ta mo song to lo thare te ma
0: thare thare kai ni ge ma sit to sit
1: ha le te ma
0: kam
1: 3003
0: ngai kone adu gi ma pa sha do nang bu kari de sina ge habena
1: sumai tong ni te ma ai na tha hum long gi mamang da lai committee de gi lupa li sing ni puru bne ba
0: li sing ni
1: hoi ho ji ti la ro bu su ho du ro bni na moi pa sa jing do pe yo bi yo thong de te ma na na ji yum de lai pham sa bung khang dram ne me adu moi pa sa jing do fa nok sing do kra ga na na ok sem de gyan da na le ge tong ne adu pi yo koi te ma
0: nang na hai ri si lai committee de li sing ni ma sing to khra ni
1: ma ne li sing ni pura fixing du ni ke no ne
0: adu

0: Boba, kasi babae na siya ang ipom na pipili mo pa siya siya. Lupat tarasan pa siya. Ay, lagi na may iyong yung hostel ka kado na. Babawin ka na lahat to na tamsarugi ko, baba.
1: Sabagi mo nga.

0: tu ko akoy ipaagi maming na ano my time Krishna Mohan ay inong pa amagale akoy family akoy mari tu lady ay Grayson Lucilla tu Grayson Lucilla matung sida animation 3D animation advanced animation gi diploma hai karen sahi 3 years ki adu Lucilla adu loy raga BFX samu Lucilla
1: Hoi, marup ki matang da su, marup na haipe thambi kre, marup makhatarak pasidi, Masyu Studio se, masi karino haibashe, khoi gi radio bu tabiri bashing da haibatare, marup na thambi ho.
0: Masyu Studio se, abbreviation na mani, hoji pao di fungdok tre, ato samna kat isam sama po ni da, abbreviation mo di hayang matang sama matam, ama lak po matam day, ato reveal to full ake, ato samna kat da team se, Masyu Studio ke team se, behind the scenes se. Sige team ni. Ai every work to bokhu thing behind the scene che. Ai si ai na influence to ning boda. Gi wa khalon da ina putho ga Masyu Studio thol laga. Ang ba hore aduga jinna work adum studio gi makhada khoi work to re.
1: Aduga Murky Studio se masi link khalak padi kayam kui rabage hai bedu shu thambi.
0: Ai si around 3 years muk shura. Handak October sita 3 years muk shura du ni. Ado linkatri ba mamang the 5 years mu ti pre plan linkatri ngai da 5 years mu pre plan torome aduga 3 years pare
1: hoi plan do ba mangam toraga chahi hum sure happy bani ba ado Masyu Studio se linkatri ba se kari wakhan khalak padagi linkat ki banu hai ba do shu thambi
0: Masyu Studio se khoi mangi doroba na koi gi inatse wari mi am khoi lei jaba se si ang tang phung do ang ge aduga horok tu ba nahame se da kamaina influence piram na ba ashi gi hojina wa aktor isi di sabugi dai da laire sculptor is dai da laire sculptor si su ko na sculptor si da kamaina putho kan ya koi aho in studio si hang ma ho do lak pa se a koi gi shum mang gi dor ba mayam se a koi gi culture tradition mayam se si gi si putho na ba ho na ram ba hoji pu di ho dri ba go ma ni ba a do putho na ba process tauri adu putongna ba khalla ga khodu ki bani
1: hoi adu marup ki studio se Masyu Studio da fangli ba potlam singh hai batare madu singduna kari kari no hai badu shu thambi ho
0: hoje aya mana fangi se na koi sculpture 3d sculpture hai tare 3d sculpture aya ma plup taure samna pad koi gi adum kaman wena khana da gi sembira ma ba koi gi sculpture sa ba chau kangni chara ba gumba joga khoi gi sum har kaman noi na sina ba aduga mainly akoi no ji sai ji akoi mi gi structure se asi aya manam pai ri aduga akoi kaman hai tin su sab sab di khang re akoi sima fix ni hai ba di lai te ba na koi si akoi na tau jari work se customer gi apa ma hai ta re every customer so yera any man apa ma saning ba pot hai ta re to ho ji pong di adugi adugi step ta tau sale
1: hoi Murki studio da kari kari phangbiri haibadu shumarup na thambiri marum khatarak pasiti 3D art habese khoina adum online da habatare adum uzai adu mashi kari oigadoi no haibadu shumarup na thambiyo
0: 3D art ase chamchama pone da ai kamanoi na ilai lai na khang bada nuai na bhai tare akoi 3D skap haraga dia koi ha na thaina ngai da koi na khut na traditionally koi khut na saram mi da na koi ki da toraga ha na koi saram bu do aduna koi na samana ba stand ne ba samana ba stand sida je ki koi na machine chin lak ba he di computerized to lak ba computerized computer da oi na koi sculpture sham ja ba she would see ni da
1: oi no ai ze 3D art ki matang da ba tare mar na su thambi re adu mar na 3D artist am oi rak pa se masina kamai na oi rakhi ba no madu gi journey hai ba tare adu gi matang da shu ekho gi tabi ri ba sing da share to bio
0: 3D artist hai tare no oi rak pa se
1: hoi
0: oi do ma yam pun jil laga oi rak pan oi do wa hi ato pa ma yam ato pa hiram khara da dum khara chalu re da gi gra chalu re ma tung da da gi oi rak ta ba na oi rak ta ba na ai ngun da di sha da di sum art ki se dum kho gi ma pu na da re pitho am ba khara pitho am ja ne atu da honor ba da su ai di kitang sana na taba na da gi na je ki delhi do na taura na delhi do na tam me elina da na da tam pa da gi adam 3d artist ai ta 3d gi work taw pa che si da gi haro pa ne
1: hoi

0: egentlig, der var hvis ikke du jeg er nærmest hjem der hvor man har der kun har noget der hjem og lag på nina ne har det samtidig kan der ikke det er vigtigt også var at jeg er nærmest har hvor at det som kan lade at det der høj at det der kitan han tager nogle bare der kan jeg komme til at sige at der er på nina ne han tager nogle bare nina det at det hun er rigtig kitan så var godt på kitan nu er det bare der ne at dem bare kan tage nida at det kan han det lidt det og du kan høre at høj vigtigt er det at høj prinol lavtøj ne kan lade at det prinol til lavtøj lade machine der ge sculpture si lavtøj lade at sculpture lavtøj på painting der også jeg der direct painting to was yeah deba the when a prenot the when a cue the white line at the smoothing the ba the process me am layer and prenol the color to the atom pazar pazar the yang mong suk ai khang da bodo the when the layer ni at the when a process at the matang matang ki smoothing the the idea when a half or quarter ba idea mo idea finishing the kunna piwane samna ha kwada finishing the ko gi kunna pira ga sa thok pa kho thok pa lai dana adu adi khe thok pa kho thok pa tawrani the wall wera ga khoina coloring se so last final is final da coloring tawra ga tha thok pa indu bai na tawi wak se
1: murup te ge mu khangzaning ba se 3D art ama sa na bo na ba da product ama sa na bo na ba da murup na hozi process kara hai bi kre smoothing taw ba adi painting taw ba adu karigumba pocha ama phajana ba se na ba da di murup matam ke am changi nong ni ni chang brand kamai na lai ba ke thambi
0: process ma kok ta ge dun sa na hai hai ja ba da hozi ki ahan ma si akoi gi product ama sa du ne ba product ama sa ba si akoi samna ya kana akoi miyam sa ren khalo example loina miyam sa ba si da akoi na mai na to mi si han akoi na sa du tu ne ba na to mi sa du pa loi ni adu da akoi ina to mi sa ba loi kan si da akoi gi mi si ma sa ma li loi ba mi khu ti ma ki ina to mi khena ba ni na ade mi khu ti gi ina to mi do khu na check taw ra ga ma phom phom sa na thama ga ada the same lawyer ni kami the same lawyer ni same lawyer kan da hoje ki ko na print out tho ani print out tho print out tho ani print out tho pa da size ki ma khas po le timing se ado kan da work to hoje mi ma same ba da around hoje ki the print out ki process pa da ado 5 to 7 days sang ado ga 5 to 7 days sang ma tung si da mo hoje ki ko smoothing da ba finalize to ro je finalize to ro na 4 days, 5 days, adum around adum sana ganyan. Totally adum 17 to 20 days sang.
1: Hoy pung karada, oram kada ba mali? Adu marup na numit kaya ni changi hai basi hai birak pasi da ngakpa masufawi adu ga khang ba matam da hai batare nungai ba masufawi yam nungai je marup na 3D art ki marup da so ekhoy da thambi basi adu marup hausik se marup se masu studio si da pot sar ga yoli adu mashi ekhoy gi Manipur da dang na taba mapalam da gumba
0: thabana chingba tobra kamaina tawe mupalam da hojiksi akoi na tawre se production am de da akoi na customized ki style lai ba aduna ade akoi gi staff so wat li ba aduna akoi na masoi na di sabangam dre adu sanaba process pudi tawre adu customized oi bani na ade mupalam gi sadum kan tek lai adu kan tek mo na saning ba po to akoi na sara ga dum bibi ba thabi ba adu mai na tawre
1: hoi masiu studio na saba polam se koi gi mapalam daga thai hai ba shishu tab matam da yamna nungai je makha tarak pasi di marup ta gem khangjaning ba se marup ki studio se competition gum ba sharuk ya khrabra hai ba shu thambiyo
0: competition chi sharuk chi yadri ho ji phau de kai gum ma man chi chen sa ra kan de yar ta ra ho ji ina khanjari ba di phawa phata ba di khangda dre hai nung khanja ba i wa khalon da competition hai di area amagi compete khat taw bani ba aduna to outside area to gi outside the work to tong ning bani na ina commission ho ji phong di yau dre commission gi khatang khan ja ba oi ba ta ga di akhoi na commission ji yo bani na akhoi ma kong ma thang di tan ya kani adu da oi na focus behaving da ba di chana chana ato pa da focus behaving ba da ada ina taw do ba thok to ma so ina taw do ba khara wa li bani na adu da oi na pijin da ba adu oi na di lai di commission ma tang chi da
1: yang nu ngai se adu marup ki tongan ba tungi pandam gum ba lai bra lai ra ga di thambiyo
0: tungi pandam si di horak pa da lai ba si adu na ayang continuously sat khi ba si sam na kan ai di animation de horak pa ni adu ga ai hoje ki work to

kido ngamba kari hai ba aina pok pai mom bu ya mongi kari ma thaulai ra dana chalo pale mama to himom lang le sa thoi bi dhuna ya na kaur swa hai dana pale mama to thar le doi pan sing bema

hang akoi hang interpreter da kari gino kan ma sida kuli system na isi porter system na isi da tama may flight si am lak mani tourist yam lak mani na western country gi may am si lak mani na kari gum tan mo po si masana pu ning da si yauri maning da bi yauri so mo gi da makta kan ta obani khara di tham da ya da na tham mana

Sangay-sangay lang dahuzig. Film sa yung tanglantok sari. Lako sariba sa isang pi pusparani sa iring bi gurumayom sa nama sa sarang bo inamgit. Film ay ipun si Manglatay Bangla.

소피다 라이더부 항레리 소피 아마두디 나사일라 키다네 까이젯 크르게 마도 마상아 마트레나 한 크라바네 아도 나곤다 하이람드라보 아 하이람드레 아도기네 나곤다 하늘레세 헤라닝 테미보 kaino nang na amase kwaise ensenari sibo nateba nungshi ragana nungshi kok phongdo pa yada bra thoi thoi bana amu makhata senduna hoi ne bai nang na laizabu nungsi jai pamjai haibase loina khangnare nabani na phongdo pangam nadraga noi ubada ekhoi chen chong dana taugada baga ikai re ko sophina thoi thoi bada ipad makut na thaduna haire i yaarhe nang na amu khara he henjilli machu thak pase mi ma ko ngawrani ai kai haiga da banu khangdre da magi mo omma do sida ai shu phongdok pa sungamdre phongdok luraga na amu kai maini ai khanba da ahinga tum pham khangdre da bai ado sophi noina maga loina ba haido thoe mana kai khali ge haido amta khangdo pir udana ho aduni dana adumaina na ana haibada ekoina khang na thawak bang thok kada bani yai phabi numidangi chak thongna ba sem sa ba horak tuna machan nupi bu kaurubada khumlakte haiduna mathanta sauning duna leiringai aying biga lanjen baga kaithel karub halak tuna chaksang da insang na pi tham bachang lak pada yai phabina sauna leiba ubada e kaino nana ton ga nachen ga samnari duna amok kai daure kaisu taude ithan ta imong gi thabak mayam se taubada ware si dore ai moi ta mo chau nungai bi hauro aying bina taraduna ise nachanupi do kok thulaga tawhan ge haide ngasi de mabu nganta hala khrabadai ne thoise ngai hak thukla aga makop mata khara pang lagadra khallu bane aduga kau wa phau khambi ratre ai sining ba mai yawre kopno mai am se hotna bada lanchen ba tanja du da lagna duna is kai thabak pu tawradna nangna bu nan kai akhoi thoina loi tawbadu amukta nang dauna nana tondu samu muk chauna uzade mi aibo tamwa khana bayam hauna gumse mina saura ga karem nari do kai janari ge aine ngasi ne ipam da kok chat khijani aying bina wa adu taratuna ihe achoba yare ne nang bulang na bi runu kai dawrage imo se wa da na dawrini ne se se ibema imo pothar ro ima chak se thong pi rakhe chalo chalo me ha pothar zaru ro yai phabi lanchen bada phet law na paisa lamaga taping taping chat khi ibungo angang se thembi ro chu mathwai nu ngai khiroi ne nang bo chang mo chang thembi ro chu aying bina machanu pi gi ka da macha bu kaudu na changlak pada machanu pi de phaisup singkhatuna hitlaga leiramba du upada masada swai lauduna chinsilaga haima ibema imagi bema kai dawrage jabo ima kokse yam nungai de haigat pangam de adudi kamai tawne bema doctor chatpana phagadra se se hogalo nabunga haike ima doctor chatna batausi itana bayate ima chatra suyani koklum badane khayak leiraga phasakhrani da adubo ba yin thokpana di phaidana ana ba haisidi leiraga thamba ma phatte do yarani haibe ma ngasai ga hairuradi khara su phagal eba ho ho ho aduiradi pothharam ima cha rusi lukhi ge cha asaba khara charaga tumna ba icha sidi aying bi macha gi nak tagi chak thongna na ba thokhi baga